0: Oh, mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi amlo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behole apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no.
0: Ay, dyan ang kujam anak dohan eh. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya ate na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na ate tamam ka nan de. Alang lale lale ikam duit mi ne.
1: Dong dong ka do.
2: Bay, na ikutun tang arang kwan ito. Lale lale na dyan maeh lo. Kulo nang lahi atang latan telo dahong kwa na pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja tamana am jam makui tim ho gula anan. Tutui ka kan da hore tu kure moh gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba? Kenangan waktu kecil.
0: Dalam ka kriya sama lang habe ngo.
1: Nanyon tu kan.
0: Tegu tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira aduh ngai ya ka ngai oka jaka ngai de kaya ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur, pedong te pekabut.
1: Amin tak kenapa ni Andi ke? Wes mun ande.
0: Ana empat tugu tugu ngian ha. Kelior mana?
1: Nanyon.
0: Dia payan tu tuli huma tugu dah.

0: penganta kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bakal sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ke nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.